aja poku asante atuma gogo opoku tani dama o jo atuma dosi reverend obinze atuma fo ene mama dana eba tufo great commission asafo anapaye nga misho mbia oba siya tuon kama mba ni 0244 545472 miyami grapani hey ogada boy tunu ma test no no abiasu church of pentecost anapaye na me encamo na na me nkasia mama ni ndakunda zishwa ani mama kanyira anapaye na me nkasia o yesu kristo ni

dia enye awuade nyame sa yie dia dom no ne twetu mabra bo so ewe yesu ne mu ba fa ya no pe ewe yesu ne mu abadi nyame ana na mo yo yesu ne mu abra mo yesu ne mu ba de mo ya dia dia ko ya cha wo sa o abadi nyame ne du sia ko enye dia ko ta dia o ni ne mu su ni ala za ko in the point enye ma pa dia ala mo su ni mu ala fa do mi ala fa do mi Nobody knows the life of that place is full of crisis. But what yes to me, a Ohana man is meaningless. Say yes to come, and you say the net could

tete te bia ye twe ya na bu ko e twe ma mi na la di bi wa e wa eh be so do ko didi o mo du wa na fa fo na o ye ko e o fo na dan ko se ma ni ma ba ha na ma ni se ku no ba bi tia se fu se me me tu ni na ye ko fo ku no Gonna pass, I'm in the woods, yeah, Jim. What do you say, I'm here now? I'm so proud of this, I'm so proud of this.